0: Ini Nesya, kita repangi.
1: Wow, Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Biye. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kata?
1: Kok kata?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba niki daharan.
1: Niki daharan
0: kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah ngono ora panganan.

0: Mbah Talijo?
1: Iya. Ini kan enduk ini. Nesya.
0: Monggo, Mbah Talijo. Lungguh rumiyin. Kula undang ke ibu, nggih.
1: Eh? Ya. Ya, tak undang ke ibu, ya diundang ke ibu. Ini kan, sik. Nih.
0: Piye, Mbah?
1: Iki mau. Kowe matur simbah ke piye? Eh? Anu lungguh riyen kono?
0: Nggih.
1: Ngene ya, Nduk. Yen ngaturi simbah kuwi ora lungguh ning lenggah. Monggo, Mbah, kula aturi lenggah rumiyin ngono ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Nah, terus mau Nesya arep apa?
0: Ngundang ibu.
1: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho, ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Coba dibaleni Mbah Talijo.
0: Mbah Talijo.
1: Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula aturi lenggah rumiyin.
1: Kula.
0: Kula.
1: Badhe ngaturi ibu.
0: Kula badhe ngaturi ibu.
1: Nah, lak ngono.